Amaya kune tangia Natwe maone mako keokone Linda teta maone Tekevoya mwe ya iwa ito wose udhe iwambe

0: Vakuvenaku. Ka chonjo na El Nino. Kitui tuwe safe. Mudia waki manyide kiucha vata.
1: Nonginya ilo ndwezi ziweze na vinya muno. Nosuni huo nduwa vata muno.
2: Vinya ui woka na yoku tumia mauta maa yoku iliata.
1: Mauta? Na mone mae losi wa muno.
2: Na yoni ya nangika anga.
1: Aikuwa nangika. Eka vio, ilo liza ungama. Vya sala wako na uwe uyezi wa ungama.
3: Na yoi, uwe uvi ya sala uitumia maloli wa ila uwe nechao. Ni vina, ni utume imoseo wa mauta. Ni kuenda nyane vinda. Ni kuyani wako andeleva haka na nechao. Idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito. Nundu tuyezi watu inena na kumuma nithia muno. Kila hata ndithia mama udhu kwa mima utumi ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuyezi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD. Ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito. Umaneniki maloli ma UD. Masa uvi idwe makotua.
4: Umakamithi. Umakamithi.
3: Ni mauta oma mwemi na makamithi.
5: Kwa maswitwa, nita wa Wilson Mutinda, nduku makamithi Enterprises Limited, ni mutaalamu wa mundani. Umundhi, nienda kunena na mwemi, yulu wa kusakuwa mbeu. Kujika selection ya mbeu, ni siendu siva, ilawa ili itekusisia. Number one, ilatu sita ecological area, kana nzeve ya kwaku kundu zili kwa ngele kanyo kui nzeve ya kimani nzeve ila ndidhu teri ya hithi ndidhu neta eri ata siya simani siya eveti mua simani siya kikima kangundo isu ni eri ya ila ndidhu na simbeo ila siya asyo siyeka anesa namba ile pe kiwango cha nzeve ila ya katikati kana ila tusieta Midway Island na siwa area isu ni area ta Kimutua Masako Towni Kalamba, Matiliko, Nziyo area isu ni siyo sikuata siya nzeve ila ya katikati na ya katatu ni iwango siya nzeve ila jindi kana area ila ambyo ila tusieta Lowland na siwa area isu ni ta Kibwezi, Kitui area ila siitha anambuga nini pyo na siyo isu si mbeo ila siasyo kwe mbeo ila sieka nesa yemani na kwe mbeo ila sieka nesa nzeveni ya katikati na pe mbeo ila sieka nesa weu kana Lowland na watoka nukasi onde siya makamithi Enterprises Limited utethewe ni atalamu ala mevo nu utethewe kumana ni mbeo jiva ile kwe kanesa.

one evinda yambuya zembinge mbemba nezwazu naende tena kangegetwa kangoli mwaka akaguya hukuga kokelia kokelia kangoli ka mondane punta melia 555 mpingwa wa uzito indi ona alama ka banda mbemba zia unidia nondo yute yu unidia teni the mbuya elinino zigo mbemba nezwe no punta melia 555 alato tuye mua alato tuye kangundo alato tuye beti alato tuye mbone kelongo ketui sendro mbitine mbemba tieno mbemba ya kangoli punta melia 555 na teki ye mebuko ne zaumbe uzito zia sidiko mebuko ze ili ateno mebuko ne mdumeneza ikapingwa neza jina maubano ndhe makambu ne wito delika keiwuka north idhu mebuko tizwe ya uzobi ya mbeo hindi chavata ni kolika angroveti ni laiva guve na guka mea nenga sungula nenga ndo maga na punta melia ni kuma sidiko company uone musie wala menda hauke.

go pio obandete yi with our yazianye ko ine mie ine go no mie sungura 301 na ndoma 43 isi atene ogethe ya itu e ibanda wa ko ko bio ba na ndo ko yo bio ba bado mbemba yi za yi mpailu mbemba yi za yi ya binda mbemba yi za yi ya pata mbemba e yunenga usia mwingi jutiza te inene ya magunia 325 kupika 300 kwa eka umwe mbemba ya sungura mbemba e usia ya mie yili na nusu na yo ndoma mie yi tatu na hindi yunenga magunia 300 kupika 305 na ni mpemba siye na mpemba ile itato mpemba siye moyo siye mbebye mtu moseo wengi maje moyo na hindi mpemba chisio yusu na ala totu yi imani kwa inolwa ninywe kirina kangolika mondani kekuga ugua kama kila mundu nda ile itakwa mpemba eno ya punta milia kai kangoli ndiyo kubitha kukila siya kukilia kutatua punta milia 555 pingwa wa uzito kayani ya uito mwa magunia 303 na nyana kupika 303 kuhuka siya itemamisa kwa manene na hindi bado ni ile itato ina na hindi alame ndazia unyithia bado jitha ajenzeo alato tuye yuke tui sendro mbiti ni ivetika ngundo mua mpone kilungu mbemba tijuazu na hindi ni punta milia 555 itaku yate niteki yembe usitu mebukone nzao mebuko ya kuendezi ya talika kiguka nothithu jina maupano on the mampe usia siriko company na hika vingwa neza mbeo timbeo utena siriko company tonyelela hangroveti ni laiva kuvinagu umewe enda mbeo usia siriko kwa naime kunenga sungura maunendo maganaka ngoliga haka punta milia 555 oliga ni ma elinino ni jumwake mbuga ni jumwake kwa kube zihinga jumwake hithanambe usia sitiko animo musie kwa alamenda.

Va, ne vamos. Twisa siya yutia. Amoto na ala ye kangalila mwi. Twekite kithito. Chawuya na mali sioneke. U ni wewe tawawia.

nyi ne su me gandi mo ni ni nongi tawa aron mailo ana sa tawa aron mailo loko tu bingu ya masama umanda mbesa itawa terrific Tuesday.

china ande o isi wikata mude no omu ndi ni thukumilaba ni mandila mbesa ni endete kwikata ni wuya ungu wangu ata mbesa ni dhiu kuwa na vaa edha ni wa boda boda ni lati mboka baki vanda ni chakwa ni thukumilaba omu ndi ni thukumilaba.

0: manyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili nesa siya kwa siye dhe toivo wa kumambuwa ya tisi ya sumwa kautandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
1: kiundi chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi ya lini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siu mea siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuwau thokea angrovet ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musie wange dhambingi
2: cheki bana kabla uchange station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
3: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Wa miaka ekumi
5: tutamba niti vamwe
4: ivindani ya mautanu
5: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
4: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda.

0: to FM. Was your Mukamba wa wrong.
1: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuweka naesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milia 555. Ila siya nda ikuweka naesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo iisi ya mbemba siya sidiko, nisika naesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nini naesa na siya mweo kwa kuvivya kanako dhia motu. Mbeo iisi ya mbemba siya kuwa teka nande newa agrovet ila yiva kuwe na aku na kwa uvambe yange. Iduke siya kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ile siya kwacha mbaito FM. Andumai

yani ye ni ne mandie mudoko mihonge kwa usi ndo ila siya kawaida wae loma na taisu mekishuwa ni wasia tia adoko mi ne mabosi ingine mata ilama kwa ata mundo mudoko mihonge la yabo kithi ya endama na mkwe na yungyo mamwe wana ni ingwa tia mundo nge walaisi laisi ba na wiki takweza nduko ndo mbeba mbesa iya dhona mbeba manana kwe tuko yuke adho kwa tia wa manali uyewe ambewa kutawe zizendo siya jine kwa tia mudoko miwalaisi kana mundo wito wa mwesine wako kwa mdoko mae tienu siya mudo mbosu manana itene mwike sio dhena niya na mbosu wagu kula kwe na madhena uwa ilo nenga wa kabuti meyo ya wea siendo siya kwe kinga ndoke siya kuhume ya weane wewa kebalua pia na kuoneza wewa kwe nzandi nengwa kila chaile kwe kukinga nduke siya kuyotama nduka umeye kuhu sini sinduwa ilo nengwa ona wewa kebalua na kwe gedi ya masama kuma wea alamu iwe anete edhamu isene kuma saha umweka na sahile ukeadha abu weani nelote ya kuka uwe manedia boss uwe wakibaluwa nuka amuke uwe kwa tanyina maunuma kuno ekilia uwe asi aho nengathi ukumu mbosi uwe dha akwe tele otamudhuku miolongi wa mwiso wa mwi kuhila wako atana bandu uka na ukuenda kwe kondo waku na nduina manedia boss nuka asia mudhuku miwakibaluwa na akune tila nirabiti mbosi chao wanandee sio ngulia uwe nina nongwa mukabue osa weyota mawea langi ondemu ya unene nguwa tena bandu kwa ndaye ya nengeka mwanyanga shunguli kia kendo wantu ya ni mwede mwewe nete nendole yu ambe yote ya anga uta mutaviti mambosi ni madhoe tono ume wana aleme ubudu wana niwa uwe mdo waile kuisi kwa muka suwe muke silia njene wake walua nande hithi weyani yee ekane thiyo nenga akombenzeiti uke uwa mundu asia kabane uke mbaka kabane thi mbaka wachuma aye no siyo kama ni thatia mbosi uka mwe umu ndi kuka nundu wake tumi wanduthi mwede mwewe nete tukese kwe ya nangia wea ugoku maanda wea kwe vino nosu wa kebaluwa wana au pewa ndumau maanda au kaa nukabudio wea wasi ya nduku mwondo nguenda nundu ne kebaluwa weo su niwe sene sote na uwe kwa kukuye wa maybe niba umasia mbesa siya kelamo dena niba umasia mbesa siya maitaji maa kwa kuonde kwa u weo su netolonge nukere yelele wasi ya umonde ndi wea na ninyene wa kebaluwa na noa maande mundu wa umonde u ningoka mwumanidhia bosi ya desi ndimanda mundu wa umonde mudhuku miwakwa wakila mwode na nukuka honi lukana ange uya inuwe kata mwano ange waendie na wea bangai ay ina ni wake baluwa na indo isu ikatinda bau ene yani ene yu ni bosi mbosi na siya na siya kia unanoa maipye omothe no mwena wea dina akilia ndi utabi hawa nunundu ni umu wawo kwenye wama na mwono hii ayeka yoyo ndithi ya dhia wanga umu ndio na ndithi lakini ni kili ni kwate mwono makwa nundu mbo sivu na siya na siya kesivu ni vingi rama school siyo nana ya makuka ni siye kwe yusu yese na hii mwano suya asia wea wano suwa kakulewa mia kuka wea nike ayi nyimbo sinamu kio mwongu wana siya tondo wea wana siya na siya kwe hii ni mwodo kuma aha ote wea nuna ingandai ya tama wea langi une waka suwe kuka isi wea ikuwa siumu mbosi ya buna siyana ikuwa ndo maa siume ya nundu siyana siya mbosi siya kwa nosike kwa undieka nundu mwana mudhuko miwa nyomba edha nenge tuwe ya wako mudhuko manyomba na nubu wangwa na siyana siya mbosi usume bi ipo wangwa kwa ma siyana siya ya tuwa kethe ya siyo na siya nene siya kaha kubwe wangwa doko kwa wambi ya kwa siya ye siyana isu miye skuli ndi ibo ya wangwa siye boye kwa oya ndi kwa bundu ayo wabe mondo kebo ya wangwa kana nene ma kebo ya inotuwa za kuwa kewa ninye ni siya na nene na siya vinka skulu ni siya siyebo ya angwa kwa uo kaya yao siya na ini wewe no suni musiyo ni utayitha siya tuke siya kwa siya kwa siya we siya hala siya university na no inye mbo ya angwa iwe na lampos tena kwa siya na siya yetu uwe ya siya yondo siya kwanza na wewe akwewa ui dhambie ena ona edha yuwe ando matesa kaa ilama tena mudhuko minando alama maejie siya na siyo kwa siya na tachia kila ondo waila kwa hii mudhuko mi kila ondo patea mudhuko mitiye kala edha ya ndo yuma tesa kaa ni mwa suko una usio na kuta mbosi uka mbunde ya siyo ando maa kusiana siya kuwa mawe ya mwa kethe ya ila mudhuko miwanga dhia unaendelea ee kweli manara iti siya kuta mudhuko miwake maluwa uithi ndo na abinyewa manara iti kila mudhuko mitwa isi ya rights wakili nwa rabisi ya rights siya huko miyao ndani kwa temu likene kwa kuta na ambia wea na huenda na weathi ya wesi nyeta mudhuko miwake maluwa nina rights ino na vane ponda ile kwika na kiene chena ile kwika palote kwa ile wabalo thukuma edha wewa mundi yea

itato noti, itano noti noti, ile noti noti, kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain. Kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitu FM, netuwe yume tiyo kwedhuki isia, nondo notuwe dhuki isia.

Uye kuyanduke kwa na ini mundu muta tinda anake. Nduka amanda, wana mbibilia ndia iti ya ini. Umele maike chomanga nsiasi yoko mina. Anumamu temba tozo twaileka lana siya na mwata. Mbibilia ya iti nduka atete kumanda. Kwa na nyandike balu, nengala nyana sakala mune. Mumaitha wakunza wakwenyu. Ebuwe.

se mwanyaone kana na se poleni sana kwa onde ala motieto ne endo menyo ngai wa mumbo na mataina mukia kisi pole sana kwa familia Michael mawe unondo wako tiwa ni nephew wako ito Samuaita ne kwitha juma wae kaili this coming Friday ngai wa mumbo wa mukia kisi na family siyo nde inyai the my sisters ona family ya Sammy Buba. Nena kunena na kuwe ulobiti te challenge tha yone o yani wiki te yuta nyu mundi nikite ulosi de nini ye kunenga nzebe ngabeba nundu kupita kopyo kenya ne kopyo byo ulobi ne kopyo byo yuna kuwe wenda tukumbie mabulana ni mashida yani unafanya mahesabu hata uone gari kikuja laiti kugonga masabu mama deni, masabu mama kwai wako mondo, wako menwa. Nenda kuulili kania. Yulu wa mawatha notuwa nengiwe. Kendo chambe Beatrice, Ashley Kawinzi Asia. Yesu wambi yendo kandia, ona kwedha kuili ata. Na mwethu keza nenda kukwadha yulu wa Yesu teka utia. Nundu ni watu kwenda, tu yani kumwenda Yesu osu.

ya go gima bala ba baile jambo le sa nena wa jose kimu ke sai fire kelga che tolo ne megwe nge the William kido ka ken ka tunga ka jomo zito karo ka David deno ka muse grace nando kimanzi ka mono I can do the megwe na Boniface we kanga mupole na ombe mashabiki mamba itwe FM mutwa wa ka chokora lakini wa kejo imbe ngalaka che mwala mono mesa wa sawa ndau kieke lo latest ke sai fire.

0: Edda wa mwalili
1: Antonio
0: Metamoni ambayo ito FM with kisha Narika kumina kenda iti alirea chunga memwendo ni wasanya Kisa mwanonga kia kuangela nge methena wikalebu metambo nesu ya amen Ulena asa ingi nga kwa kia kwe shuku

0: kwanza yu wala yeto hundi mboke the ona kwa peo nukwe akwame lele pa so usuku zina ake wilo weona tandareka jiani suku maanisha pe stimu imisi stimulete yao yunga likone ya ome nikirete ya nesi nine nga mundu confidence yunga nune nga mundu confidence mundu mubindu biutezi unena nesi nne nga mundu confidence yuke the ya drasye ona nekwe the ya mbosi yu aguke labu note the ya numu kirashiana ne mundu muka kana mundu lo mungame kana mundu weshima na mwenage kilavu na noto umwenda lakini ndo ambao mutabia kwenda lakini mwa kunda yuka kwata confidence
1: ingesi obuwezi
0: okay ya kwanza buwe tazion direct ugana kisingizio aa nyana kwendio kumare ngita kukea ingesi obuwezi lakini upe maana maungu kenge

Friday. Unoe kumana na kega na masani, asio ngewe kumana na kema ni mbilo nunuwa ladies night. Na mambo inakaa sawa sawa. Kwa cheki yoko tene kumine mwe, semu ya mulinga na nzao yawe ya nimeza mwagileta baana aku, maukwati ya ndeni wakilungu cha muka na ambaito basongetu. Asante sana mabinda undenu nduwa kuziva metambo ya ambaito FM. Wese na esamu nabiyo kana andomaito, ne uo dhayo ito. Ndena kweka na esawe mwende wezeke, ndena umuboyanga iwa kula wakumbie kila mudhena na umu wekea. Ziana yuluwa ziana. Ndena kweka vitima undu ni maku na maundu ni mekuwa ndena kwa ila. Neta wakisae fire, mulonzi, tukutane.

ba mamu e swingai. Na lina ki tayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka.